Inong masu nga lakli, kuraw masu karakli, napang sing naling lakli, hauro ni imagi kanhay, punsi sintapang nasi, suklaba umanggi lambini, yek natingkang kayani.

Madhang da tabira si hamom na bana sai sakli ba laishram na bana sai reng ba matam ishayama khudol tamjari tamina si.

ahingi thabal leina leinam ye lakpa thabal di mangal na ingna nga lakpa da thamoi de ihul lama biratli nushiba thi ge khanjara pami kupta chanana lakli nushiba mahaksu kasige ahum su vai sai data minasi surma chanu amadi amarjit lorem bam ge apun do khanjal da jenimex tanana se rengba amadi sanjoy venus na sairangba ise ise sibuta bininge haiduna khanbiratli ba marup singdi tairen popidagi boicha bebirani helena

0: 타투르 있는 뭐 빵근네 와칸 문나 칼루 깡린자와 예시야 독탕무이 빅뱀 미나 디에네 비엠마 라이벅 레이터벅이 미나 시라는 우비벅이 와니 내이는 뭐
1: 아씨 호띠인지다 마 시디와리세 차라곰치다 마모
0: 예
1: 아이 하이쇼이나데 아두가 미나 우르가 판자데다
0: 예라 나띠 호띠엔 간범했다 모이래 까나수 라루에 벅항나 홍두록뻔이다 세세세 아두나 들어가나 mata ulai gigi mata angsia ibi menang nang mamu gi mati ang te di tau kai tau gen nang ba ai gi se thamu sian hai ja dam din hai nang ota
1: ai na bu di hai phet kang la ba ni
0: a
1: ni ni di pang nok te no i pha gi dum ta chi lai choi dra ba ne chi ni ni mamu
0: de na han tu che an jo khoi gi luong pan da
2: ai ai vi di ang la bin hai
1: hi ma
0: ha Hai pet yanin bagi mabung ni mai tu. Nami tua tamui kai bakarapai. Nami tua hing tumba yaina. Magi tu. Hai pet mumo nai tong ni da.
1: Naha labuk ta ahal matong huk ta ba ani kin na ti nai hai du na kai dauri ta. Ai di hoten gi wari ta ha bada pukka di thala pon. Lai kai si na maru la ma.
0: Hai hai pagi pagi ta ki kai no yao ki bai du ni da. Say. Ai di mung na wei na chana si hai bani nang ma mus nai si kaya di ma thong sa ki dra kin ne hek ta ka long ni thilak pai wa ni ne
1: mai ma mu di
0: ai shu ka wi pan da bi wa ni ya pan do pa la ma di man ni tu ta ma pan thau rang loi ra
1: a dai de ka dau ra ba
0: ish ai si na hi ta re hi mai pi ma ta rang cha ta na lau ri du da ne kham da re Mata ini masuk paket boy kali boy. Mugi payu masih itu. Saya tetap sekali payu.
1: Aduh dah ini. Adum nung china re.
0: Mangon dah ngada raga kau naga adum lak min nere dana.
1: Zazan.
0: Akan ada. Saya boleh interaksi.
1: Saya adum pambi usia mamu. Lekai ye halama oina lem na hing bado othok na phajai da ko khara lem na hing do piu ba mamo
0: ai adiri adiri acha aina phamienda lem na phamba na ni ni mata ulai bina ha acha hakampan ki acha ina phi bati em ba ko e khomier ka
3: hita e halak ba
0: ha ya ai mangon da ne lao khong to ro ing ta na jing lem na
1: Lai kai ge han sing se kari no ne ne mat olai bi da hai kre. Ai di chana na khum ba da ware da.
0: Kana kana no ne ma thong huk ta ba.
1: Ma mang lai kai gi ma mit ku phet ka phet tau ba a hal mang gon jao ni do.
0: He pharak ni.
1: Adu ga ma kha lai kai gi khunu tu na ba i pan ko lai su yao ri.
0: Hut phet chong lam sa roi ma.
1: Adu da gi di nau riem lai kai gi ma ngai nik pai ipu to man chu hang ba lep te.
0: Hai. Madu karan ni ko, hmm? Karena section tapi yadre tak tahu lagi. Madu naluai dah berapa?
1: Karena naluai jauh kan oda. Nahan kini tidak i, nahi tahan lihai dusu yauri. Anak mungkin kerba han ni dah.
0: Hey, ke? Amu senara ne hai ribsi ba?
1: Hoi hoi, anggap puni hai ribsi ni.
0: Makin tu biar tu pabit tambali kalai ribdu. Kau dah urai ke?
1: Oh, hanu tang dah ngau rai iba, ngau rai iba.
0: Hmm, miwa ngang nanti na, karena pon nanti aja. Jaja, cakap pesa je. Jaja, hey, macam si yadri biar mana. Nang mamu shop kami yau ruk dem ni. Hey, nang yau si kena kita paman lady ni nai. Hey, ada tak kita mau walau runu? Kau, hey, mila, wari tenten si.
1: Eh, abuk tambali kani ni. Kadai seluri sana.
0: Hey, biar mana, hey. Tambalika.
1: Tada.
0: Hai hai. Sa thak pa lai bura de nang ba.
4: Dukan da ne maru marang khajik tang yeng jaru pani tada.
0: Sam
4: tang thak sira hai da ne chang jarak pani. Ta tho le nang cha du lai ri bran hai.
1: Sa ya ni ma bo ai cha la ke.
0: La la la. A se na khoi na kam da uri ba. Nungai ri da na.
4: Hoi, nungai jeri hai ta re tada.
0: Hai. Amus na du bu. Kari kari no tai da.
4: Nahan mi khanarui hai ye. Ma na nga mi hai ta da. Amma do nahi bu tai hai ya.
0: Amma do ai ni.
4: Hai ma, ta da ro.
0: Ping bu ping kare na. Ai na si mung na ki lawam tang takpi ye itin khan ba ni. kadai da ye narun da gi natun da kaya ti kana parak tara kare hey maju mai ni na
4: ho thuk pa hai tu ni da ta da
0: ai ai ja ma khar phingmali go yam chek chalu go tambalika masing kang ha khana lam na ru no go
4: phani ta da ta tholei nang cha du wa mulong khali bro Imabo, manung daw ina pamasya, changbiro o. Ay, thorok patal la ba?
5: Hey.

0: تم عليك تم لمرا اي واحد هاي نمو تاري بر تم عليك
1: اهين شي تينغ ماني اي هات سيك نو بوتاني بوتابيرو كيدو بوكيا اي
0: دي بوتابم كندو بوكيري
1: او هادو دينيا نونغا اي نو بوتابيرو
0: اي نونغا اي نو بوتا هانينغا غادي نان اي دي مكاري يوما ماتان دي توبيرا تاري با
1: nga si din ya hai biran nga ra nga hing do ai mang ya ham na nungai ram de
0: ai di hai de ya drab ni
1: ai na hai ba sem ka ta bi u ka do ba ge
0: mang ha gi wa do wa na tre ai nga si di mang gi wa ta ge kham de ai wa hai ge
1: phare phare nga si gi din ya po tha ra si nunga la ga ngang na ra si matam se yam thieng e
0: matam se lai tre adu na ni ai ma taw le bi se yum se da pu sa lak la ge ai na leb le
1: kai su kai de da
0: nang lai ba sina
1: ai lai ba sina kai daw ra ba
0: akai ba ma oi ra ba
1: pai pai ai su ne khan tha na ba nong ma ni ni da di ma tam pi bi yo
0: adu di ai gi tan ja si mang gi bata ba
1: sum mi ma du su aru ba ni kadai da gi khal lu ri ba kadai da gi lam lu ri ba wa khan no ne han sa ba
0: ma du hang la ge kai kan da gi kan de thau ra nu se lu
1: How do you make that low hide, bra?
0: Some lady.
1: Eh, I not that low hide a gaddy.
0: Do what I look away. Had a light talk and say.
1: Hanu Rabaganda, kind of a high vasibu pazaribrane. I not that cut over Sibu Marambu, Kariginone.
0: I not high crina. Mahapus look like again.
1: Mado I hid Irandi Natidana.
0: Nung lady in Kadilago hide.
1: Aduna magi wani dana. Hang jerry buddy, I hid Irani. Cat kado bodoh gini, marah mama tang di.
0: Aini nunggu tasyen nunggu sih bung amdre thambalika.
1: Oh, aduh di, marah ya ham cari. Yare yare.
0: Thorang lu silu.
1: Kari gitu thorang toruni.
0: Thobro.
1: Nongsu, kilit kilit suri.
0: Sab.
1: Ahan sabah. Asuk kui nahing minarak babu.
0: Satilam di pai kodna.
1: Aiy. Kali supuro, na hata pagliba sa naamat siya si Sultan Lamagi. Mangonda sinabiyo. Ayigi pinjin bu, si dalay siya. Bengki siya sa ang suho na yawra ba niya.
0: Sino po sa kone? Kanino siya tingin siya po?
1: Ayigi di darkalay tre. Ayigi di loy ra ba niya.
0: Amma marag siya ng mga ayro ay may amatang lipay ko na. Se, sipay ko.
1: Aman bersih para bani. Mina ukraga ni ayah kami kai je. Aina kai degi kai bersih nak kita pembani. Asup kui bersih. Nungsi bida na sedang lami. Aika tena nungsi jawa. Is, oh mai kai jaga. Aiy, aiy mai se. Nangon dah utpengam baru. Aiy.
0: Aruh ibu ini kali gumam tang di niu neng on lagi.
1: Oh, amat tenat deh. Ani khatul ni jagi. Soi deh na pibi gani hai deh na wasapiu.
0: Nang nampik si deh ni jabu aina kali pibi gani. Aina hai jabu sunang na pibi si deh.
1: Oh, nungai jadi. Ahan benda. Nagi kuyagi pulasi. Long jagi ke. Ani supada. Ay ko yani, mapok ko dinggi, amok ka na una daba. Ay, sali, mangoloy biyo.
0: Tamali ka.
1: Amok ka na una daba. Ko, kawira gano, amok ka na una daba.

0: hotin da di ama mulai ama mulai i wari shapam khang de wa ngang bhau khraga lusin ma hita bana maro lama wari sina jaga chure aduna ai nganta nang isi da lakchara bani ta thole
1: mora si da lengsin biu babu
0: nang na salu bodu bukam da urake ha kari haire sanagi nari du harau harau lo hu na tro sanagi lik kam su sari hairam dra bani nang bo
1: yamna chaurai da babu
0: Kali, awang gilo pemdo magi minda pan bini hai bedu bu nang buka orang bro.
1: Lui na hai re, ay amat tak kau de, amat tak cita dan hai re, hai re hai re ga, ay ngon dah dum cakap je lay.
0: Nang ni kau tolong dah bang malay re, nama bukai nak re hai tu di, nang kau tu ini ni ha, nang ibaram do.
1: Hmm, kau tu pada hai re nu, madu tamu pada ne hidup pulang ay se, ish. Ai se chiram da ba phai
0: kori no ni ai mang la tai mang la tau ri si phe lo ba ya ba sunat na
1: ai hotel hang ba matam oi re babu tho si hotel da cha matang lan jagi sana gi nari

0: Neida. Neida.
1: Yari, yari. A swai pao dyng ni a ngahou, ngahou.
0: A swai pao hai di carino.
1: Ma sigi tor bala si dyng ni a lai kola ma lai. On thok na paja krab ma pham do taru ta na na lai. Ngak tang po taru kisi.
0: Madu ko na samar yeng ba yai. Ati yung miyo ba tiang kini hai ba ni.
1: Samar yeng na ba matam lai tre. Mi ko kara dang pham laga yare da. Tiang ka da woy raga na. Ling bigi hairaga su
0: sasi haibanita nang isikari no ma hairaga da malibo ai tasing na singna ba pau
1: somdani yore yore mang da uriba sangna khongnang asi dagi haure ai na hal leba pupunu mitani lakserami
0: ko dai da ayumda
1: kai roi le kai gi kui na hing minarak pa mayam do amuktang Unaram bana cumi kanduna ne lamban.
0: Aduga, tak lamban na halapa.
1: Ay, jangan ami. Thongnau de yeng lami. Yam nungai na potabi hobudu dana tak pedi tak amdre. Nang na yam pamba, yubi la du kraga leba hawai hengan kraga tham jaram bani. Hidak pusune mahi hong jaram bani. Hidak suhan jaram bani. Teng na bidabra.
0: Teng ne? Adu bunhe.
1: Ahang bo mapham sidane ngaktang potha kisi
0: thambalika nang waru ganu aina soi ki bakara lera man khare hinjin ba yarung gani haibatu su khanglabati ngakna ba taban natrane
1: aina lakseram ba do hai ho ba wat ho ba wahi amma khakin aina soi ki ba lan ki ba puno ma ngapiu
0: thambalika
1: ngasi su Amok hana hai jari. Ay bu ngak piyo.
0: Adum harani. Lam sangi tingki ni satsi hai bani.
1: Lai kola se. Pajadra.
0: Pajay. Lai saat tamlak pa se. Ontong na pajakari. Noong mamuk laksi.
1: Noong sida matam do. Taibang paan bagi lai rang puna magni. Ay na nangi kuk tag ta chay taki ba. Lirang singa do loy na kui taki. Aye thamoy da salouri ba lirang singa sidi tagat tagat tek tu na lady do.
0: Kundo paring do di kanglab sukang na seksin na thami dai ni.
1: Tinge hai ba dai. Lingbi na dra.
0: Sasi thamalika.
1: Aye bungak piu.
0: Nang isibu. Tasing na kain na rasi hai di bra.
1: Adum hai na tagpi ki badai niya. Kain na rehai basu yare. Kain na dri khanbi basu kai di. Amu unarakhi ni khalu da badu unarakhi basi di. Punsi hai basi asing akta ni.
0: Onto mani. Numidang wairam hai badu amu oirakhi ni.
1: Nong chup sing ya da yeng bi amam mangan sinaram dai gi phajaba si angak pan nupi gi pun si su leng banai da ba mangan chin masibu numi chup pagi lai sin na khanjin na ba hotnari khaujik su amam ban yo chin na ba hotnari
0: thamalika nang na hari du karino ai khangi nanga un si da thengaram bra Ai, kangam ni thajati. Ado, ai nangon wapam matang di hajaki. Sumna tagi wapam matang. Yai ko.
1: Amata natra basu. Lising lising hai bi bayai. Salu kisi hai ba. Naya thang adu matang di ngak bi batare.
0: Malika.
1: Namita selakle. Tiang kragani.
0: Ngai ko. Ngak tang pang kisi. Nati. Nang hai di si ba.
1: Aidi, jangja krage. Hayengi thaurang khara wal hauri. Ngahak tang phambi hokhi gadra.
0: Nang ai wa hai che hayendre.
1: Punsi chup ta aduna talak la badubu. Ngasi di ai gi wai la tabiro. Nupi gi punsi di mangani. Legdra ba wasak amadi leijab mangani. Amam badam tam punamak ta kok non bayati.
0: Hayengi 기 토랑 하이디카리노.
1: 아행한다 브린다본다 쳇까니.
0: 탐나네
1: 토. 내가기 마얌 쳇빠다 야호르게 떠오자바니. 아이 쳇리 밤비 호고고.
0: 나이코 아무때 연기게 셀레 토로코. 아이고 한나 아무때 연 토로코니 낭마.
1: 아이고 악비오. 혹시 아이기 오이리만 마이 통하세 옷방 남자라로 야이봉악비요.
0: 말이까 나티 난기시 워무간나 우나라로 이시라.
1: 나나이 아이디.
0: 가져와.
1: 브린다 본다기 아무 할라게 칸드레.

Akas bani infal hosik numit yung mukong tara ni toy tari ngasigi kang la channel gi ani sa batawang parin sanduk pa hujeri. Sanduk jeri ba medium wave meter sa omni food dasmik ama kilohertz janipal merfini toy. Tawang parin ngasigi ahan bata hosik numit yung magipaw tapi rasih.

tabi re umang thoram si NCERT na putok pani thoram sanduk chari ba si akashvani imphal gi kangla channel ni hauji sanduk chari tongan tongan ba film sing da gi lakot chaba isai sing hangla atiya da hing labsu nung si banang isaktam ni lechil nong dol atiya kaina ba ya da ba gum kainaba yararoidaba nungsibani nang aigi.

kai chen la fam chaw nga gen break run dai bel den in zaleng dang lung rol lai ma alim ta kalom na pa

Akashvani Imphal hi tangkul program na. Aring azin wi pung pangaminit hangmati katay ng shida, medium wave meter shak tum hangmati poina katruk, kilohertz shachishat hangchishat takhani, kala FM li megahertz shaka apag tum poin pangali. Acho hotang wi ranyay hopokli. Itam na acho wipaw kala nganangay da pokra varishilaping, pung turuk minitara katay na tangda nangram sa. Acho wipaw mang narang laka, Primrose makan kala ng sotnaw nagasa, Oktot hiwi varishi gichilahing nangram sa. Lahing nangay da pokra ang sonaw pingchia, koso wena yuimila, rungrung, layami, machut kala athem, chohomiling nangram sa.

Wan mira gui kalang sa nao na kasa ari hon vi varishi ga jila itum na khangna sang bangai ra. Ari lang na ngrum sa ke ung chan kalang sa nao na kasa ili ngatang kame ga jila hi. Lam lai we na nim ri, tem tem, ning matan kala ayay atum nang nangay to pokra la na chihomili.

L K Mahaiwan kalang sa naun na kasa kong we situ ya ka kachilahi ng nang rumlisa ng nangay da po kra ang sa naping tiya New Canon we na ungso atay mingyaw la rayot kala wartam chohomili nang umsam.

LKM Aiwan kalang sotna na kasa kongwi situya ka kichila itna khangna samangai ra ari lang nang rum lisa AS weapon kalang sotna na kasa okuthui hili kichila hi okhru wena rungshim thotnim kahorpam kala soror athom nang nangai ta pokhra lana chehomili

film isai kudol gani subada tabirasi nangtan heli film dagi puspara nina sakpa ji kavita gi mayekta oken amakchamna sairangba isai

0: ima haunu bi si lakle. Ay, ang hang ondo na lot lagi.
1: Ngasi di, ay gi isado ude na. Ay bu, hek ta kaura sirane. Hay, isana isagi ming kaubayadi. Isana tagtho kanu hay. Kaurabadi isana saugani. Ngasi di, ay gi isado ude. Kadaida satkraba. Mabusak lamdraba zalane. Ay bu, hek ta kauraga inglasirane. Kauraga laktragana kamtaupa. Asyom tati, ay gi isani do saksoy dana lamamagani. Pare, ay satlake.
2: Ima!
1: Hawzikta, kunzila mataki badubo. Ay gi wakal, oiraba malida.
2: Ima! Ima! Ay gi sak prem dana, chat ke tawi ba karigino?
1: Isadi, ngasi nama aibu, ngayram driba karigino?
2: Ima, ay ngasi di, ay gi matam amagi, nung shi kraba marup amalak pre yeng lubane, maade aibu kaw kramane, aibu ning sindra mane, sunglak lakte.
1: Nanggi marup to, kadai da gino, maming na kari kawi, nangga unasi hay na kibro.
2: Maga ay gadi, thadok na ba yada bani? Maga awaba pumba, ay na mating pangbiki bani. Manasu, ay na haba kuning, yaga na hayo bani. Awa anak kaya da, mating pangbiki bani.
1: Nanggi marupto, soita na lagpa oy shan.
2: Ima, ngasi di kari en chak kumag pagi. Ay chak yam lame, ay gis harupiro.
3: Kari matang, yung
1: mga ngasi di, namana lairapi oy bana. Isana saning bayan sangdo imana pizza bangamri nang shawganu ko
2: kadigi shawdinu ima imana nung tiki purakwa cha in sa khunim ba aina no mata hawi hawi ke hawi
1: de
2: imana puja sing na na cha gi da mapurakwa cha in sa khudim ba aina harang na lawri ba ne kada ina piru ima kadi in chang no
1: ngasi gi dine na puk thanna ba adum charo ko se se se lafu irolakpa ne
2: ha lafu irole hai ba adi ai ne yam pambe en chang ne ima ai chatle ai chatle
1: chalo chalo chalo chalo matam pumbada momon tanok tuna laiba ying duna ta laiba inak tagi hentok haninde adubo madi aina singta tongpa haunubi aina karamna kaugani ha kaubayade kaubayade haien sungai ramuko nang na pam zabihin sangdo imana pubirake
3: kari matong kanagi mata kari lamdagi ngasi ta sunate nukti numit khudingi aina ngakliba bonsida ining thokda hangu thau yati

0: mai pakpo gila bida chang sen bada lai boy doile
1: aduna khuje adu thoidok na koina adu tawguna da tawguna di hen ba ka hen ba oite
0: hoi yam nuai jai ta jam dei cha phaba ni phang bose ko adu tamo gi mai kai de ge muta zening bose iche magi magun tamo na yam na admire tawba yam na ngauza ba magun ja iche ma da ngasi phau ba gadi haidri ba adu leira gadi ngasi akashwani fal gi thom se da kitak thambiram
2: ama si yam na straight haitare phagi ya de phagi taro ga ji yam chere soi gen gi da na hakta ke haitare adu na phagi ta bu si yagan de adu na phagi si yar ke adu aina sahon ge khala ga di phagi hek ta bu da adu mangon da tam je ningai haita ga di achum ba yam tawning ba haita re niti niyom yam ngang na chatning ba sel mak tor ga su chen ja adu pi ro ne ha si singaw si tongan tongan na khoi gi sigi sen ji sok pa ya de ga sia maintain tor ga tham ma ngam ba financial discipline si yam keep ta ba haita re adu mak na bu nga sa gi manage ta ba kan da nga ma ine ba adu na yam chaw ba ma gi tam je ningai aina di sungam ngam dra ba ai di phukaw de ya bu si dum kai gam theng na ba de gi mi karang ma awa na ma kai nam ta ba ma teng dum ang topi do ndepi topi
0: sa sai ise mala jo haibo ta mogi bar chak ta yaro khaba amani haibo madu box of haba magul ni haidana khanjai haidi awa ana tar ba sing da mating pangning ba mai amgi tamak ta khan ba haibo si so
1: do hel laga de sa ye apha ba sa mai limit amal le gene ba limit tu de gi hel laga de ko amu downfall amu la ka do ni ba
0: hoi hoi
1: adu
0: adu ise mana ta mogi magun ngausa ba magun thai tar ko adu di kari kari nom tang thambio
1: hoi mai tapain jaba se haida tapain jaba de gi sagi mamon da su minam ba se yauk da ba haidi mi amoi de asa ma da phagi to ga jongang am to idana adu ma sulai lai ta ba minam ma sulai lai ta ba adi he na selfish oi da ba ko adu ma adu lai ba to tu oi re adu ga sagi aina sawra ga su man na puni inna tap na phatha ba adu mai na to ba mai matik mai ai haida re ko adu mai na aina sawra ga su de gi mamon da tap tha ba ing ba adu ba myo ba ku de ma pu re ba adi mai bisinu shin nei nga ta ni ko adu tu tongana thamgra ga ngasa gi mana tapsa ba hai bidi
0: hoi
1: kam nes khara sang do adu na aina ke mo to da su khan thara ga ngak sa ro ga so e mana phada bi do no opuni wa kan da aina ma gi mati me ase na de je na thama mo de su ga do
0: nesi de tamo i che ma de gi hai do pire ko thamo gi wa sa adu tamo i che ma lo shelak po ina khoi gi hagola i ban ha sing si da yumban pun si da changa ga leira ba adu ga changa ka da ba mayam si da kari kari wa fam na ching ba tips hai ta re ko ku ina nu shi na yumban pun si da nu ngai na leina ba gi da mak ta tips khara ten tak na khatang thambi
2: hoi yumban pun si ma ka yam na nak na ba nak na da ba thoi dok ta na ai na hai ning ba ma kha pi a kas ma ni gi asi khudong cha si lo jer kan da
0: hoi
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯁꯤꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯦ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯛꯇ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯕꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯟ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯤꯖꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯞꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗꯀꯣ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯏꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯌꯨꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯏꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯆꯨꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯇꯔꯦꯠꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯤꯄꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯉꯥ ꯁꯨꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯄꯣꯛꯏꯅ ꯈꯣꯏꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯔꯤꯖꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯊꯣꯡꯗ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯖꯤꯟꯁꯦ ꯗꯤꯐꯣꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯇꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯉꯥꯏꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛ ꯀꯨꯟꯇꯔꯦꯠ ꯃꯉꯥ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯍꯤꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇꯗꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯐꯖꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ